0: nwa oku elu tata onda ne ku oke ekuleku ya ma mbu ije wele ebe ndo de we nwa yi ndi mad na so polo na tu egu I wele oku fori ena mata egu ah o ste na onwa ọtụtụ ndị mgbe anyị na-agụ akwụkwọ nwa ọtụtụ ndị aka ha ahụ fesigbo dị ike mmadụ mana ị na-anya otozu ya gbadi mkpa otozu ya na-aga ndịga ịsa nwa anyị si nwa nnukwute ike e nwere onwe ya ekwere na asị ike ya ma na ya emerie ọ pụtara ọ na-asịzi gị na mahịa ọkụkọ otu aha ọkpọkọ bụ nkịta ma esikwu ike ụda ihe emerikwa m ohe a anọ n'isi ike biko hapụ na nke m kwesị ọsọ ibu ka m bụ ị ma na ọ lapụtago onwe ọnwụ na ịfụ na a na-asọpụrụ gị ikweta na ikweta na ọhịa ekwu ka ịbụ ụfọdụ na-asị na ịnwere ego na onweghị onye bịa ma ma inwe eme nweghọ ọnwụ a na-asọpụrụ gị n'iji ego ma ọ na n'ina ịdịka onye nwere ego ajụ isi na a na erijikwa afọ na m adịghị bi ego ma ihe sa na m ejiri mma ejikwa m ụgwọ ebe niile onweghịkwa enweghị dị nkọbọ n'ụlọ m ejikwa ndị mmadụ ụgwọlị ọbụnagodo ego nji eli na a na ebite ebite ndị elu ha ma na ịtọ ọhọ ya bụ ọda dị mma mmadụ ịlapụta onwe ya wele ịgba onwe ya ọtọ n'ihu ọha mmadụ na-ezuwe onwe ya ezuwe ka onwe ike wee nweta ugwu na nsọpụrụ nke ịtọ ihe mmụta bụ na mmadụ adịghị eche ka anya na onyinye a na-eyite ha n'ụdị ọbụla wee na-eme enyi ọkụkọ bụ nnụnụ ufu bụ anụ ọfịa ufu na-eji ụkwụ ịnọ aga ọkụkọ na-eji ụkwụ na-aba aga ọkụkọ na-efe efe nwee nku ufu na-efe efe ufu enweghị nku ọkụkọ nwere otu ọnụ ya dị onweghị eze ufu nwee eze si ike onweghị ebe oyi akara ịdaba alụ ufu na ọkụkọ amaghị ebe ọkụkọ si dama onye karịrị ya maha onye ọnọkọta ọgụwọdị ịfụ ndị na-azụ agụ n'ụlọ si na ya na-azụ anụ ya na-eto ọ na-azụ agụ ụfọdụ a na-azụ agwụ ewu mechie ụdị ụzọ si na ya nọ na-amasị ya ịfụ agwụ ewu ọ na-eti ilie nri ọ na-eri ọkpasị ihe ti ya n'ime ya ụfọdụ a na-azụ agụ iyi n'ime ụlọ ebe obi gwuo ha na tee mmiri na ya kpachie ya si na ihe niile ndị a bụ anụ ọfịa ka ha bụ fe nwe ha ọgụ isi anụ ndogbu mbụsị ị ga-atabi anya ma ọ mee ihe adabaghọ ọ nweta onye ahụ ugbu onye ahụ ozugbo ozugbo ya bụ na mmadụ ga-ama ihe onye ọ na-adabanya na ya ihe ọ nga adabanya na ya ufu na ọkụkọ enweghị ebe kwesịrị iyi oyi chacha ekenekwuo m enwe na ọnwụ ya sokwu wee jee udija enwe kwesị isi ọkụ kweta na isi ike kweta na ọkụ ka o wee hapụ na ufu kwa ajọ mmadụ ikwetakọ na isi gị na ajụ oyi oye erikwa gị enwe ya ama na ya ama ihe ọya agwa ọkụ n'ọnụ ụfọdụ na aghụghọ aghụghọ ka ya lapụta ọkụ ka o jee ka ọfụ ihe ọ bụ na ọ bụrụ ya isolu mmadụ jebe ịkọwarịa na onye a na-eji ụgwọ na onye ahụ na ume adịghị ya kedu uru ọba ihe eteta ịkọta ụdị ahịa n'akụ ebe ị na-eje ya bụ na-enwe sokwu na onye lapụtara ọkụkọ na onwe ya mana ufuzi ịmụgị na ndị ajọ mmadụ anụwa adịghị agbakọcha ife ha na-eme onye gị ya na-ayị eje afịa na eyi eje ọrụ ugbo ị na-ahazi otu esi wee rie ọ na-asị gị ọ na-akọwalụ gị onwe ya na-agwaghị obi niile ọhịa mana iburu ihe ọjọọ n'obi mmadụ adị egbu onye oyeso wee kwa ọ bụgodo na anụ na-agụ ọ bụrụ anụ ọkụkọ enyi gị na onye agbata obi gị gịrịgị na na-arụkọ ọrụ ugbo na-ejikọ ebe niile olụzie ka ị chọta n'isi na joyi ọ bụrụ ọghọrọ gị anụ dike adị eke n'ụlọ ori adịghị ezu n'ebe a maara ya ya bụ na anyị ga akpachapụ anya ka anyị dana agba onwe anyị ọtọ n'ihu ọha nke a ma na ịtọ ọhọ ka a ma na isi ike ka a ma na ịda agwa ọgwụ ka a ma na ha mana nwere ichekwube ka mmadụ si na-ekpe ekpere karịsịa si ekpekọ nakwa ekpere bụ ike m ọ bụrụ ka isi mba na ekpere ekpere gị na-ekwekwa nna chukwu ikwe ya wụda ime na ọnwezi ihe tụọzi n'ime gị
1: chacha
0: nke a bụ akụkọ mbụ nchọ

0: nkọlụnụ ka anyị na akụkọ ọzọ si n'ebe agụ nọ agụ na ọke enweghị adị eji ike eme ụwa ọ da abụ onye kacha wee si ike onye kacha wee bụ ibu nyanwa onye na-akacha esi ike ọngwụ onye ga-abụ ọka mbụ ibu eke ya wee nwee uche onye ọ na nwee ihe o ji eke onye ọ na nwee ihe o ji ana onye ọ na nwee ihe o ji anya isi akụkọ a bụ ọgbasalụ ọke na agụ oke mụsị nwa agụ wee na-agụ ya o wee sị ga-eje chọọ ihe ọya nye ụmụ ya wee na-akpapụ na-agagharị n'ogbe na-abalị ime ọfịa wepụta wee fụọ agụ owulu agụ na ọnwụ ya agụ na-agụkwu ọ na-achọkwa ihe oya eri wee zute oke sị na agụ na-agụkwa m na oke anyị eju ọnụ mmanụ ka m bidogoro ebe ahụ na chacha chacha ka ncha ncha mma ọ gwere akaekpe wee nwụchala oke wee jee ka otu ya n'ọnụ oke yọbịa si ya agụ nne m na agụ nna m biko melụ mebele na ilie m nkịta nke mbụ na amaghị eju gị afọ na mpe epe m mpe nke ebe ahụ na ụmụ m niile ga-anwụsịsị na amụ m nwa ụmụ ọfụrụ ụmụ m nọ nsị anyị wetakwa ya eri ilie m nkịta ịma na agụụ ga-egbu ụmụ m niile melụ mebele bikonu melụ mebele elina m egbuna m biko lụtakwa na nwa ike ịzọpụta gị echi niile agụ wee dapụ na m wee mụbaa mụ gide mụchacha tie ụkwụ na anị mụọ aka mkpata ka kee ụkwụ na anị mụọ aka mkpata wee sị oke na ọ bụrụ na ị chọrọ mmele gị ebele maka dị mgbụrụ ụmụaka ọfụ enwe m ike imele gị ebele ọ bụrụ ị chọrọ mmele gị ebele maka na ịdọ obele na makarịkarị enwe ike imele gị ebele ọzụga ma ịsị m na onwe mgbe enyere m aka n'ụdị aṅa ọ na-aka ka enye m aka nke ọnụ gị maka onye mbụ nkwụ na ọmụrụ agụ mmụọ na mmadụ na-atụ egwu n'ime ọfịa ebe a ka ị na-anyere aka n'ụdị gịnịzi ọ dị ka ihe abụghị na mkparị oke wesa biko ngwa ewe nyewe m kamgbe elu na mmelụ mebele wee were ọkị wee tụfuo si nrigodo gị ọbaka n'ụlọ ọbụla ka otu ihe obele oke oke na-ewe pụọ olu ha abalị ise agụ wee pụtakwa ọzọ o nwee ebe ọ na-ejezi ịchọ ihe oyi eri ọnya wee nwee agụ n'ụkwụ na n'aka ndị igbo si na onye na-achọ onye oge egbu na-achọ onye ga-egbu ya oge ọnya bịa nwee agụ n'ụkwụ kwa onwe otu esi esikwa ọnya agụ esikwa ya ọnwụ ya o kechie ya aka n'abụ kechie ya ụkwụ n'abụ bulie elu tie ya n'anị ụkwụ ya na-aka ya adịzịa n'elu ịma na ike agụ akwụsịghị otu a ka ọnya si wee maa agụ wee n'ime agụ naanị wee oke wee pụta agụ nọzi ebe a wee na-eche ka ndị si ọnya pụta ka ha bụrụ na anụ ya jeje gbuka wee rie ọ na-echie uche n'ọkụ na ọnwụ m dị ha nwa na mgbe ọbụla onye si ọnya ji wee bịa n'ebe ọkụ gbuo m nje rie ebe a ka ọ nọzi na chee obi n'aka oke wee kafeta oke a je zute azụ na ngịga ọhịa ewunala ụmụ ya wee na nkafezi wee fụ agụ ma n'ọnya wee na agụ anya nekwu ya nekwu agụ anya wee fụ na agụ anya ọnya na ya na wee anya na ya mee njele ije mgbasị a na-achọ obu ili m ọgịgara aga mee elume ebele na-eli hozi m wee luo ya nso ọfụma wee na ya wee fụ na agụ ahụ n'eziokwu tọrọ atọ ebe a agụ na oke anya ọ na-echeta dị oke anya ka onye enye nwuri aka agụ nọdụ oke wee je wụlụ anụ a ọ zutere anya wee je tọwa na anya ofu ebe wee chigata azụ wee rigolo agụ n'afọ rigo n'ụkwụ ya likpụọ n'elu ụkwụ ya ebe ekedo ya eriri taba eriri ya tabia tabia tabia tabia tabia tabie ya gasa nri ahụ naanị akị acha ọ ligo n'ụkwụ ya ligokwa n'ebe akịdoro ya eri n'ụkwụ na abụ tabida tabide tabide tagide tabie ya agukuloto
1: yo
0: hey ndo ofu we bata ago ni me ago ago we so okay biko e me jure kenag na na mam mam ko na na mu okay we say ima okay we say imonya mbo o say mba kama na ni ni nyal mu nuku ta ka keta nwa okay we say na diluta mu say abanyi segalaga onwuru oke ifu nuzo okay okay in actually okay when I yoke okay it can happen here give me here bele iluta I go say enaruta o say na omo we ha
1: oh
0: na na omo ni no for bele William yogide kwa na amuru omo aka nke me here bele iwe kwatazia na ma ga we tagere we na anya we fu no ngo na na nwere he ka na afo ndwe ro aga ama ba na ha jose ka nyele aka oge o nekuzi a ago na eba akwa anya anya mbiri na apya na anya wa okay we ndwezi ya ike sina nori kwa ka kemada waka na onya onya ago so kwa hiko nebezi lakwa ya wako bezi lakwa koriye ago owesi ago koriye bela akwa biko na nama fanya mili anya ago wesi ya no onwe mkane onwe mkane na akwa onwe mkane bela akwa mama na nnezuzwe na mama na nnezuzwe zuzutuwa na mama kano nuwa na eme
1: ntukale
0: wesa ono ma wesi wesi na onwe debi enye gulu maka na me ulu tatu heme mwesa onaka na oku yenye maka kondebe na ekuwa maono nzuzu makaria kedi henu nguye mwye ne babalo mwye mba na atuwa lele siya na mama hono uwa na nungwe mbuiga na kata wenye ele maka utuwa ima na mama mwusiko kesi angu ima na ili siga anu ima na mama bachoko ni mi ito ofendi mmadu hai okay biko dahalu uwe wezi ni weni angu wako mwese no ukuwenye nzuzu nisi adro wa mama nguri kansi ya kuweli mama kwa na uwa do utuwa okay wese angu wa mga biko ewe atal na alele mfichazi anyage ni mwe lugo mwe kena wazia ago wewe kwa okay mkwa siya na bido takabazia na mama alizu kwa anu okiozo bido takabazia na wamnine na abulu mnine na ya mwe kili kwa anu okio onya mena kwa deli oke
1: deli oke
0: kaine na ya ngota ufadu dini me akwa
1: na gani iru
0: adima nke mbago na eji hike mwa
1: cha
0: opu otu mwade ha na ede na oko na eme na ede kamu yikuka nwoke diche iye dimba ime ka nwoke oye fuago
1: moroko gukwa ni fa ni ibu
0: mwadele
1: mnoi fone osino konye ranede nobro konye osino emba konye neme nede nobro konye ranede udo onye nede o kine
0: iye neme
1: puta obro kira
0: obro kira
1: omwe ndidi nkenke mile
0: iye onwere ihe ọzọ ndị gboo to si na ihe ihe dike ihe ji achọ ọlụ dide ike abụrọ ụmụọnụ ihe dike ji aza dike abụrọ ụmụọnụ ọmụ n'oike ọ n'ọkpara oike ọkpa ka ije kpochapụ dike ụrọ ụmụọnụ ọmụ ta ya bụ na n'ọkwa onye na onwe onye ya bụ dịka otu isi wee kwuo onwe onye ya bụ ifu ya ọpachacha mpe n'anya mana ya mana ọ na-emesi ife ike ilu obi efu ụdị ụlọ ọlụ taa na ụdị ezinụlọ nwe na otu ụgbọ n'ife nzukọ na-aga ọpempe mmadụ ọ na-ekwusi okwu ike ọ da iche na otu ọha na ife ihe ọmụma ụgbọ onye ya fọgba agba ama mma nwoke onye ọrịa ebekarị nke ahụ nke mbụ nke ibe bụ na adịju owe eme ọnụ onye ọna dị ndụ amụrụ otu adịghị echi niile agụcha na ihe niile ka a na ọmụahụ na karịsịa adịrọ sọgbu ofu onye okwu ndị gboo ihe a karịsịa adịrọ sọgbu ofu onye onye karịa mmadụ n'ogo ọkaghị mkpụmkpụ ike ya nwee ego ọkaghị mara ife ike ya mara akwụkwọ ọkaghị wee nwee arụike ike ya wee dị oji ọkaghị dị ọcha wee dịrị gaba akarịsịa ọnwa onye na-akarịcha mmadụ niile n'ihe niile sọ ya ofu agụ si ike mmadụ anyị ma mana ọ nwee karịrị agụ agụ eji echeta ha na ọnya na akarị agụ na ọnya ga-eme nwa agụ anyị enwezi ike ọbụla anyị kerekwala oke na ọnwụ ya n'obi ọmụ ya ọnwa onye abụọ bụrụ ime ha nia ihe ojo ma obu otu oje ko rie ya ofuzi agu o si de nonya chicho ili mo gega aga oye akia ma nya nwo kan chali ka ochala inuzo wana onwonya imeli ihe oma mo imeli ogo uru tagide ogo ha lutagide onwonya ihe oma na atunanya atunanya hinne wo beli ki emeli o no ye ke negide ogo vudo wo nuku ti ye ke ya obu di sa ho ya ke nege maka ife na ihe oma imeli na abanya ni ha imeli adu kwampe oge imeli mo no boku go fudi ya abro beli ye ma ife oke melago abro abro ife ago melo ke mo sa o open pe mo no nuku mo wo no to la oke no nuri ya oke oke ki aka aka fe e ti fu ya na na mi ogo fudi he wo nuku ya na nya ai na wo beli ye nanya ndo nuku ya wo pempe na nya ai o woni ye nye enye otu puku naira mgbe ego dia mpa di nne mo na che go o we mezo nuku te ego dia mpa I na se kwale otu puku nye ya e woni wa na afu ego enye ya ki so ya ndo ya nine na bu na o nye mele ogo na onye mele ho ma na mo otu ihe o ma mele era na o da abucha otu onye me ya ha mo ihe obu na obi we me ya nya na kwa na onye odiri matata nya me ogo na onye malu otu na onye o ga adele mma echi nile ka ina ne he mele ago ja cho lonta
1: na ga ni
0: kon na ga
1: Adoma,
0: mga gwa mo na maka ako design nke tata. O bu ebo obuleto. Ai me chako uno oge for ai akolo kwa naga. Na ya ago ja chulo nta katata. Ai ma la ago ka ko ina acho nta. Ofu mbada, otubia. Ofu ezo ya, otubia tabu ya die. Ofu nimaru weche no nta ka ago na acho mboso ototo. Ago boy olugbo no gbo olugbo ko jobi ndo ya ago na koji ona ko apo ona ko ede ona ko oka ona ko ogo ona olugbo no ka ago jibi no mana olugbo aga hori achacha okosi aji ji aye mofuma ago bra okosi olele okosi oka oka tachi na oka ya mi ofuma nekwa ago neku ululu binso na bagu nani awa agbata obi mana ululu bia okocha ihe n'ubi agu ka onkie ululu bia nkie mu ofuma mgbe agu ejiri ubi elu obuna ji akpocha gonko oka adu abahulu obuna agu ewele nwayo nwayo wela o na-ebuli ndo na atufu o na omechasi o ọmụnye ubi ọkụ onye nwe ihe ọwụ na gana bie ururu na ọnwụ ya a na-ebuji na-ebunaga na-ebuede na-ebunaga maka ubi na-eme ọfụma oge ncha ọmụsie obukọ ogụ isi ogụ bunagacha bie ọmụsikwa ọghọ ọka bunaga agụ a na-enu asọ mmiri arụ ọbụla agụtasị afụ kọcha ọrụ ugbo ọnwere ihe ọ ga-enweta ọ ya nọkwa ya na-enye ululu anya ululu na-ebunaga ihe n'ọba na-ebunaga ihe n'ubi na-ebunaga ihe n'ebe niile olu ofumasi agụ wee je na bụ ululu wee lu kenesia ululu wee si ululu biko na achọ mmụọ achọ kwa gbanaghị dịwa na mma n'afọ m na chi kega ọfụma n'inwe isi ọma na ama na-enwekwa obi ọma ihe na-agalịghị ọfụma na m nwere agụ ịfụ na ji ana m eji ike m niile akọ ọrụ ugbo ejikọ m ya akọ edekọ akpụ na nwere nke na-eme ọfụma na ngwa ululu na-enwe ha buru ibu na eke isi enwetasị ihe niile mmajikwuru mmaji biko ka m solo n'ogo wee na-akọ ka anyị na-alụkọ ọrụ ugbo ọnụ alụsịa ka anyị kee ịhala ofu ahala ofu ama na chi dị mma na ọgọzi gị ka anyị na-alụkọ alụkọ mwara agụ na ngọ ululu anyị kọsịa ji kọ ede anyị ewekọ ihe ubi n'oge luo anyị kee ya onye ahalụ biko ululu ajụkwa na ha nna yọgị obi wee fepụ ululu ululu maalụ na agụ akarịkịa ọ maara onwe ebe ọ na aha na abụ ọ makwa alụ na-agụ na-achọ okwu ọ bụkwara agụ a na-etinye mmadụ ihe mana ọchọ ọsọ nkịta si na-ekwe ha agụ etibie ọsọ nkịta si na ọ chee ihe oye ọfụrụ ọnụ ojuo si mba ọ bụ na ọ si mba ọ karịa njọ ọ wee si agụ na ekweta m ka nke anyị lụkọba o ji egwu ekweta o agụwesịa ngwa ihe mere na ọbụta ikwetago na alụsị ọrụ na-arọ wekọ ihe ubi anyị eke ịbụ eke ya ahalụmofu ịmara nkarịghị ịmara nkarịghị wee bụ ibu nkarịghị wee si ike nkarịghị ururu were obi esi ọkwa ubi wu nke m isi ọma m ka eji aga n'ọzọ na ịka m si ike ka m wee mana ọmụ ọwụ onye nwe ubi enwe o wesịa agụ na nsogbu adịrị ya na ọ bụrụ na ya ebu ụzọ halụ ngwa ka m kwue ha ya akọ otu ịhalụgo otu ọgwụgwọ onye ebu ụzọ halụ nke m nwawa ululu nwe ubi enwe kwue ha ya akọ ọsịa ngwa kwukwuo ihe ma ọ bụ na ọmụ ya ebu ụzọ ha na mma halụ na mma na-arụ arụ akọsịa na mma halụ ihe dị n'elu nhari ihe na-emi n'elu ngwa ululu ahari ihe mi n'okpuru anyị ululu wee si ngwa ọ bụrụ na ọghị ya arara ihe mi n'elu kwukwa mbụrụ ụzọ halụkwa ngwa melmebele ka nkwue ha ya akọ agụsi akwuonu ululu si ngwa ngwa ka anyị kọọ ji agụ ekwugo na achọ ịhari ihe mi n'elu nnọọ m ebu ụzọ halụ ngwa ululu ahari ihe mi n'okpuru anyị ulu si ngwa ka nkwe ha ya akọ asị akwuo asị ka nke anyị kọọ ji agụkwela agụ onwe nke ọma ulu anụ nwere uche rinne wee bido ịkọ ji kọgide kọchacha ji bido na-epu na-asa abụba na-acha akwụkwọ ndụ na-amapụ ubi maa mma juo eju agụ na-agazi ọgaranya ọgaranya si na n'otu ọ bụ na ihe a na-eme ọfụma n'elu nke a na-afụ anya na ma ihe dị egwu na-arụ a wegide alụcha ubi nke mbụ dozie ubi weelu mgbe anya ewee ihe ubi ọ na-eruzi mgbe ji a na-atụ anya na ji ebidogo ịkanụ abụba ji ahụ na-achagha edo edo a na-ekwu na-akpọ nkụ agụ na-achọzi ihe mi enu ya ya ahalụzi n'elu isi a okwu nọ nke n'elu ka ya ahalụ chineji na-efo abaji na-akpọ nkụ na-afị nwụsị oge owuhe ubi wee ruo ululu wee si agụ na ọkụ ikwu na ya ahalụ ihe dị n'elu ngwake halụwa agụsi nkwa n'ihe mi n'elu n'ọnụ ha ya nọ na-ekwu ife ọfụ na mafụrụ ihe mi n'elu ngagharịkwa na-arụ a ululu si a ọkụ isi na ọmụ ya ahara ihe dị na ya ọsịa ọsịa ngaka halịwanụ nke m ululu wee bido igwute ji nke adọba ọkọ n'ime a ka ji na-epunu ji wee kwakpolukwa juo ebe niile ululu na-ebunaga ji agụ na-ene ululu maka na enu ji ọsị ka halụ amịhọ ihe ọbụla o nwere ife dị ya agụ nọdụ anyị gbaa aka na agba wee na-ene n'olulu ululu na-ebu ji na-ana n'ọba na-ebu ji na-ana na mbunaga kpọọ agụ bịara akwa alịlị na anya mmiri n'awa o wee lụ arụ ọzọ agụpụtakwa si ululu ngwa ka anyị kọzie nke arụ akwa n'ịmọgo na aka na ngwa onye halụ ihe dị naanị ihe mi n'ime anyị na-arụ anyị akọ ihe na ọmụ ya hazi ihe niile mi na anyị ngwa ahara ihe mi n'elu ọ bịa ọmụ onye ebuzo wee halụ ululu wee si agụ ọnwụ na ngwa onye ebuzo halụ na ọbịakwa ngwa onye ahara ihe emi nri n'okpuru anyị ngwa ka nkwu ha ya akọ agụsi akwa onu ihe ma na ọmụ ebuzo halụ ọmụ akwa onye ahịa emi n'okpuru anyị ululu si ngwa ka anyị kọọ ụgụ agụsịsị ka ọnụ ka ọgụ bụ isiokwu ihe ma ọnụ ha emi n'okpuru ka mma ha wee bido ịkọ ọgụ agụ amara otu ogo si amị akọsia ogo ogo ebe niile ogo ju ebe niile we na eme ọfụma na eto na asa ụba welu mgbe ọya amị ogo ebidogo ime isi ogo nke na ebu ibu na-acha ọcha agosi ọwụ ime ihe na-acha ọcha bụ isi okwu na otu ọmịgo nke hote ya amazi nke mi n'ime adịkọ ya ara na otu ọwụ na ogo amịgo nke ọ na-elu na nkọ ya amị n'okpuru anyị ga-adịzi egwu ihe ma ọnụ ọmụọ ya ha nke dị n'okpuru anyị ọ ga iwe ihe ubi wee luo agụ wee sị ululu ngwa kee nke n'aha lụgonu nke dị n'ime ase ọsị ngagị ha nke dị n'elu ululu wee na-egbu ogo na-egbu naga agụba nkịtị si na ọmụ ya ikpeazụ wee gwute ulu ebu ugwu na-egbu naga ebe naga edeguzi bụ ululu bụrụ sa isi ugwu isi ogo ebe niile agụ wee sị ebuchagosi ọsị ngwaka mbido nke m ogwuozi anyị ka ogwute obulu nke ọ na akwala akwala ụgụ juu n'ime adị ebe anyị n'ogwe amịgo ihe ọ chọrọ n'elu n'ulu ebe na gị na bie na-ebu n'okpuru anyị mụọ akwala agụ chee na ọ na-egwuregwu gwughe ebe ọzọ ụlọ akwala gwughe ụlọ akwala agụ ebe akwa alịrị ọbe ihe a wesị na ya amalụgo na ya achọtago na chieke ya ka onye ọrụ ugbo na nke mbụ na-eji m aka m aka akọtara ya ọbụla mụ na ululu akọkwa nke mbụ ogwute ji n'okpuru anyị nchekwa ka m gwuo n'okpuru anyị ibe m na-ekwu enweje m ya n'elu amaghị arụzi ọrụ ugbo ọzọ a na-ekwu ọma aga ọfịa ebido ịchụ nta ọfụcha ululu nwa ọtagbuo ọfụ agụ ọfụ mgbada ọtagbuo ọfụ ene ọtagbuo ọfụ efi ọtagbuo ọkwa ebe agụ na ọgbụgbụlu ị na-achụ
1: nta
0: mana ihe mmụta dị ya karịkwa akarị nke bụ na agụ abụọ dị abụha na anyị ada eme nri na ọ na-agụ amarụ ihe ọ kwesịrị imenụ maka na ọ na-arị ahụ ha na ọ na-akọ si na ọha eme nri na ọ na-akọ ulu ahụ akọ nke ebu naga ya na ihe ọbụla ọbụrụ onye nye teta ụlọ meghe shop bido ịzụ afịa onye teta ụlọ jewe ịkọ osikapa ya amụ ya amụ onye teta ụlọ buru moto pụta n'ijere anya onye ga ihe ọbụla ị ga-eme ị ga-amụ ya amụ malụ ihe ọ na-eri malụ na ọbụna ọkụkọ ihe ị ga-azụ ị malụ ihe a ga-eme ka ọkụkọ na-aya na ọya ihe ọ ga-eme ka ha na-eyi akwari nne ihe ọ ga-eme ka ha na-enwe alọ na ahụ ka ndị mmadụ wee na-ego ya imeghe ihe ndị a wee jee ka ịzụ ọkụkọ nke mbụ ọ ya amụnahụ nke bụ onye yi akwa ka ibie nke ogologo ọnyụghị afịa ya na ọya abụ na agụ amarụ ka esi alụ ọrụ ugbo ka nke mbụ nke bụ mere agụ bụ na agụ nwekwa anyaukwu onye ọtụtụ ndị anyaukwu adaga n'iru n'ụwa otu ọbụ na na-ebie ihe ọmarụ ka onyere gị aka na ihe na-agari ọfụma ka onye aka kunti kụta aka ọnụ wee na-emekọ ka ọ keta aka iketa mgbe aka iji weluta na aka ngụ ebu ibu aka ngụ esi ike aka ngụ ewe anya aka ngụ mana onye nwe onye nwe isi ego
1: onye
0: nwe onye tiri ha na-enye onye onye nwe ọgụgụ isi a ga-eji wee mee ihe niile a wee bido ịlụta na ọgụ nka o wee nyụọ afịa nke ịtọ bụ na uche ka karịkwa ihe niile onye nwe uche ka onye si ike onye nwe uche ka onye gba dị mkpa onye nwe uche bụ ihe niile ọ uche ka eji akpa ego uche ka eji ewudo ezinụlọ uche ka eji echekwa ahụike uche ka eji ama ihe uche ka eji agbanahụ nsogbu uche ka eji eme ihe niile n'onye n'ụwa inwe ego inweghị uche ọya afịa arụ ego ahụ pụọ inwe ego inwe ahụike onye inweghị uche ọya afịa arụ iri ehi na-egbu egbu ịmara ihe ịgba dị mba onye nweghị uche ọya afịa arụ ịdaba na nsogbu ululu uwe uche ka ọ nwee ọ bụ na ọ bụrụ ya agụ kwesịrị ịma na ogo na amị n'elu ọya halụ ọhịrị eme anyụọ onye anya ụfụ onye anya ụfụ na-eje fụ anụ buru ibu jegharịa ọya mụna ọkwụ ọkpụ ji onye anya ukwu ọfa anụ ekere eke o buru nke nnukwu ọya ma na ọba n'okpuru ya nọsọ ọkpụ eji n'ime ya ọ bụrụ na agụ si na ngwa kai lukolo kai kaye bo e kaye bo e hala halam ahozo kwa hala kwa me halo e ya kai enu acha
1: cha
0: okugo no no bu ye buzo e halo and na on robia mo e honya head ya mine enu e hali he ni hali ta odi ya e wele wele kwa o na eso oku onya melo ju enu acha nyu acha ni ne nkozo bu na na onye fu mada oya amaye nya ni owa jego
1: ezego
0: onye fu agu ko na achunta oya ma no gba ko wojo lugbo o we ndi owa na na obia obia galia ifi afa na azu afia onwe ego ya ma ya ma no tego nku lu olugbo wanko itu onwe tego ju oje bida afia if we are going as well, we are
1: going
0: to get it. It's not going to be able to get it. Obo na obo da agwa kali di kwandu kululu aho maka di wewe be gago obo na obo na lulu se ago na me kwa ho no mo ngubi ke ye so mu zo halo ade kwa isa ya had no kulani na me kwa ho agwa kali ebue ma na o welu uche solie maka na uche ke je mi hinde ne no wa ngwa ka kai teku ofu akọ
1: na teku zo ofu
0: eh o de makai ni ne he akugo na na akuko
1: eh
0: dinta jele jenugbo na ubi igbanta
1: eh
0: we luo na agazi ni mafia we afa akwa akwa gasa nani
1: eh
0: akwa o de to ọchinita akwa nene ya ọbụha akwa ọkụkọ ọnenekwe ya ọbụha akwa udene ọnenekwe ya nenegide akwa nnekati ya ọmụha akwa ihe ọbụ ọchili anaba wee wele akwa wee nta na bie wee je tili ọkụkọ ya na abụ ọkụkọ ya na-eyi akwa ọkụkọ ya wee jide akwa wee isi akwa wee kpuo ha niile we bo akwa ni na bo amanka di ntabuta n'obi we bo ya chipta we na azu umu oku ni na owe bu na na akwa eto a di ntachu enta oma na akwa na akwa ugo ugo no oku abuzia akwa eto a inezi oku anya na umu nka okuko hadi iche na umu eto ndo ozo na ibu ugo abia mwoku na galia abota nni enye onwe ya na onwe ya na eli nni ofuma mana umu ugo ekweheli ha oku na abota maka na abudia ka na eli n'elu ebe ha no obu na akwa ugo yi n'elu isi akwa wee si n'elu wee dasisia ito wee dapu ugo enwezi ike bia burukwe na ani hapuzi ya atụchala obele nni ọkụ ndị ọzọ erijucha afọ ofu n'ime ugo ahụ enego ndụ ọkụkọ anya wee fụ na ndụ abụghọ ndụ anyị na ọ bụghị otu a ka esi wee zụọ ka anyị na-esi eme na anyị na-anyị ada aga na anyị ka pụtọpụtọ na-aga pụtọpụtọ anyị na-anọ n'elu osisi ihe ọ na-emezi bụ ofu n'ime ugo ịtọ ahụ fa ụtụtụ onye tụwa nne tụwa tụwa tụwa ọtụtụ ọ na-ezu ole eme ka agụụ na-egbu ya ọ jee n'azụ na olu onye ya ọ na-efe nkue ona amuka esi efe efe ona abasa aka ona abani ona abasa aka ona abani amasikwa ojema ulani ichi opatakwa liku obeleni jekwa na zona jena amuka esi efe ya kwa megide uwebunite mkwe siye ike ofenye nane inu nane inu isi ebi ugo ibi ebi ofodo ugo nabo ugo nabo kade si wale kwa okuko mkoza esika ta oku ihe oku neli olie ya osabi afo oliku ya omubi aru ya kwa megide ka unwa ofozi ofuko nka ofo bo nka na neja amu otu esi efe enu nka ozo angwo na agu nka ozo egbe buru nka jelie nke eni no na efe na amu kese efe welu mgbe nke ga-esi ike ofe na n'eni igwe n'ime ụmụ ita ihe mmụta dị ya nke bụ na nwere ihe ị ga-esogide onye ajọ omume ka ajọ omume baa uru ụmụ ugo a gbaa mbọ ka ha soro ụmụ ọkụkọ wee na-eme ka ọkụkọ ihe butere ha ọnwụ ihe butere ha wuru ịna n'iyi ugo nke a na-amụ ufe gbadoro ụkwụ n'ezi omume na ihe eji mara anyị na ndị be anya dị ezu ori ndị be anya dị anụ ọgwụ otu a ndị be anya dị eme ihe ọjọọ na achọ m ị na-eme ka ndị be anyị o ji na-amụ ka esi efe efe n'azụ ụlọ ụya ka o ji enwe ike ife nwunu na n'ime ndị na-enye bụ ndị ọzọ na-agba mbọ ịdị ka ọkụkọ ha nchedị mechara nwụsịa n'ime ụwa anụnwa onweghị onye ga-adị ka ibie ihe ọ sọkwa eziokwu na ọkụkọ ihe bụrụ ugo a bụpụta ụmụ ịtọ mana ọkụkọ ndụ ugo ekwere ha ebi ndụ ọkụ ekwere ugo ebi ya bụ na anyị ga-amakwa na n'elu ụwa anụnwa na anyị bịara abịa na anyị ga-ana ya ana otu a ugo si wesịrị n'igwe n'elu wee daa ka anyị ga-esikwa wee makwa na otu anyị si wee si n'afọ nna anyị pụta na anyị ga-emesikwa nnachigha azụ n'ụwa ebe anyị si wee bịa nọnya ka ga mana onye bịa n'ụwa mere ka ndị ụwa ada n'ụwa ndị a fuo mee ka ụwa ndụ ya na n'iyi afịa na n'iyi arụ ike na n'iyi ajọ mme enwe ụlọ ọbụ na ọ na-aba ife chabi wa
1: na-ekere ndị niile gara anyị dị n'uru ji a si na ọ ga-adịla ụnụ mma biko na a ga na-echeta okenye na ekpele ka Chineke na-enye ya arụ ike na-enye ọgụgụ isi ka ọ wee bịa na-agbaziri anyị na-akụziri anyị kachasị ebe o metụtalụ omenala igbo ya na ife igbo ji bụrụ igbo akụ ife niile ọkọ na-anyasị ya iji m n'aka na nwere nke metụ gị ma ife mmụta sie maka akụ ife a na-ezu oke gaa na ọnwa ife mmụta
0: ya bụ isiokwu
1: anyị kere gị n'ụzọ pụrụ iche okenye wee na-echetazi gị nwa na-ege ntị na akwụkwọ okenye delụ ma akwụkwọ histri nke sinio na junior sekọndrị ọ ka dị ya na akwụkwọ dị iche iche na-ebulie ma nke praịmarị nke ọ kpọ praịma histri e nwekwazi akwụkwọ inu igbo dịna igbo dị n'oyibo esekwazịa ya ese nke ọ kpọrọ akọ na uche inu dị na ya karịrị otu puku ilu igolu nke gị e nwekwalụ akọ na uche nke dị n'efele okwu nke dị na cd agba nke bụ na agba nke ịbụọ dị ya ị ga-eji wee gelụ malụ nke a na-eme ma nke dị n'ejije nke ị ga-ekili ekili agba nke mbụ na agba nke ịbụọ ha kwala akwụkwọ obu ụzọ dee nke ọ kpọrọ mmanụ eji eri okwu ma efele okwu si ya ma akwụkwọ akụkọ ifo ka akpọrọ mba agaba ilu ochi kọlụfa ncha kpọọ ya n'igwe na 090-26-37-99-66 maọbụ 070-41-32-83-19 sonyere ya na webụsaịtị ya www.igboproverbs.com na tiktok @fatherokenyeonwudufo @fatherokenyeonwudufo
0: Sally on a Facebook page, yeah? Igbo Proverbs. Na Facebook. Igbo Proverbs.
1: Okay, I got it.
0: Oh, no. Reverend Father Dr. Fidelis Okonwudufo.